Dami kasa radinye bi mamia Enasye mami ya ye bolia ya fu Senye radia dumwa Naka meni mamasyo Nasu sadye ni panyi na wotu radie Wadi sa wuwa ni moyamwe Me mo profundi Ye beti po ya de mame Me dia mame want to many na titi Na sa ra di nyapu ba sa mani mo nyamwe Amana